E ia himini, o Iesu no ke ala, no ka makahiki mkumaiwa kanawaru, kanaiwa kumuaru. Mahalo ki a kua.